0: world to see. Ako, si Renee Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Anya ti dating nagsaksakit ti magim bago ka nag-cleansing, anya ti randa mo nagsaksakit ti magim mo?
2: Ang ubiti ko ato, dato'y saksakit ti pagpagkit, dato'y pakidni, tapos dato'y rusok.
1: Rusok.
2: Uy, natin ko natakakastik acid ti hospital.
1: Ti hospital.
2: Uy.
1: Anya ti hospital na nagsika tayo?
2: Na admita ti lamot.
1: Manungal daw?
2: 7 days.
1: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa bionic. Anya, tata, anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
2: Mayatid.
1: Mayatid. Awan natin nagsakit ti rin. Sikit mo.
2: Awan ito.
1: Rusok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
2: Pwinto.
1: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
2: Pwinto.
1: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
2: Ato.
1: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
2: Pwinto.
1: Ado pa yun?
2: Masit lang ito.
1: Masit lang. Taga saan ka? Taga Lamot?
2: Taga Lamot ito.
1: Lamot ti Fogo na?
2: Pwinto.
1: Ano ti kumpleto mga ramol, bro?
2: Bert, galangin na tawag.
1: Galangin na tawag. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo sa talagang naiipuan ng ikiman na tipid, mayaktig tipid, ipakaagasa.
1: Like pinta sa awan ti operasyon.
2: O yun to.
1: Naitake mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo sa talagang itong na instrumento ng nangagas kanya ang mga kuat at isag sa bubani.
0: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
3: Wake up in the morning, the right way, with your favorite breakfast show. On the wake-up call.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
5: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-distant ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
6: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
7: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat kamitig panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
10: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

Pilipinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si Dr. June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika Di Alternatibo, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto na nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong lapos, mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination para protektado tayo araw-araw. Lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin dyan na may mataas na kolesterol. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol ay isa sa dahilan ng pagkakaroon ng cardiovascular disease. At siguro naman, aware ang lahat na ang pagkain ng mamantika at matataba na pagkain, lalong-lalo na ang mga processed meat, ay ang isa sa dahilan ng pagtaas ng kolesterol na siyang nagdadala ng problema sa puso dahil sa pagbara nito sa mga ugat. Pero ito ha, ang di alam ng karamihan, ang sobrang pagkain ng carbohydrates. Uy, kasama na po dyan ang kanin, makaibigan. Lalo na kapag mahilig ka pa sa extra rice, ay nagpapataas din ng kolesterol. Ayon nga sa pag-aaral, ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan natin ng energy. Subalit, kapag sumobra ito sa 60% sa iyong daily intake, ay nagpapataas ito ng cholesterol levels. Kaya kapag tumaas na ang cholesterol, hindi lang ang saturated fats, fried foods at matatabang pagkain ang dapat bawasan o iwasan. Kailangan ding bawasan ang sobrang kanin. Kaya ina-advise natin sa mga client natin, kapag may mataas na kolesterol, dapat mag-red rice at brown rice na. Para po, makaibigan, maiwasan ang lalo pang pagtaas ng kolesterol, makaibigan. Especially itong mga processed food. Kaya iwasan mo nang mag-extra rice. At huwag kalimutang uminom ng DTX 500 Herbal Capsule dahil nagtataglay ito ng powerful antioxidant na octaconazole na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule na nakita sa pag-aaral na isa itong anti-cholesterolemia na tumutulong pababain ang LDL cholesterol or bad cholesterol.

0: putok ng mga ugat.
1: GTX 500, madala na ba ang gulubo sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500, bibili sa mga butika. GTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong banat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Naridis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500, mabibig sa mga butika.
0: At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. At lalong-lalo na sa lahat po ng mga nakasimulcast sa ating programa ngayon, isang magandang pakikinig po sa ating lahat. At lalong-lalo na sa mga nanunood sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At lagi po nating pinapaalala na huwag pong kalimutang sa pharmacy bumili para siguradong legit, FDA approved at ang epektibo na DTX 500 herbal capsule ang ating mabibili. Kasi kumakalat pa rin po, makaibigan, online ang mga piki. Kaya mag-ingat po tayo. Kung gusto mong i-deliver ng door-to-door, hanapin lang sa Shopee at Lazada ang Clinica di Alternativo Medicina na shop, dahil yan po ang legit shop ng DTX 500 herbal capsule o ng Clinica di Alternativo Company. Ating text line number, makaibigan, ha? 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At dahil, makaibigan, sinimulan na natin ang ating topic about cholesterol. O atin muna ang pag-usapan kung ano po ang mga dapat gawin para bumaba ang cholesterol sa pamamagitan po ng ating diet. Kasi nga po, makaibigan, alimbawa, gusto mo lang mag-diet. Gusto mong tinatawag nating mag-exercise para bumaba. Ito yung mga dapat gawin. According sa pag-aral ng ating mga eksperto, makaibigan, bakit ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C nakakatulong sa tinatawag nating pagpapababa ng cholesterol dahil po pala sa mga antioxidant na taglay nito? At alam nyo ba, makaibigan, according sa pag-aaral, a diet high in monounsaturated fats, especially itong Mediterranean diet. Ano ba itong Mediterranean diet? More on fruits and vegetables ito. Kaya ina-advise natin sa mga matataas ang cholesterol, maghilig talaga kayong kumain ng prutas at gulay. Kasi dyan natin makukuha ang antioxidant. Kagaya po ng DTX 500 Herbal Capsule. Diba? Ang powerful antioxidant na makukuha natin dyan ay ang octaconazole, na kung saan nakita sa pag-aaral, pinapababa niya ang cholesterol. Kaya nga po sa pag-aaral, ang Mediterranean diet o itong pagkain o ang pagkain sa mga monounsaturated fats diet, gaya po ng Mediterranean diet na mayaman sa antioxidant diet, ay nakakatulong talaga para i-reduce ang level ng harmful LDL o bad cholesterol na nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng sakit sa puso. At ang kagandahan, kapag ang diet na ito ang ating masunod, pinapataas niya ang HDL o good cholesterol para magkaroon ng healthy na puso. O ano ba itong mga monounsaturated fats na ito, makaibigan? Ito po yung tinatawag nating olive oil. Mataas po yan sa monounsaturated fats, pero dapat ha, ang paggamit ng olive oil, dapat hindi yung sobrang init na apoy. Dapat low level of heat kung gagamitin mo siya, ha? Pero mas makuha natin ang monounsaturated

0: fats sa olive oil kapag dressing mo ito sa mga salad. Makukuha din po natin, mga kaibigan, ang monounsaturated fats sa nuts, mga kaibigan, katulad ng almond, kasoy nuts, at lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pecans, mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na ang avocado oil. Yan, mga kaibigan, ha, ang tinatawag natin mga oil na the best dahil meron po yung monounsaturated fats. Pero lagi natin pinapaalala na itong mga oil na ito hindi dapat ginagamit sa high heat. Halimbawa, mag-fried ka ng mga pagkain, hindi dapat itong oil ang gamitin mo, mga kaibigan, kasi ang monounsaturated mas madaling ma-oxidize kapag ginamitan mo ng malakas na apoy. Kaya, mga kaibigan, mas mainam na sabayan talaga ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule, naka-preserve na po dyan ang potent na antioxidant na octaconazole na kailangan para bumaba ang kolesterol.
1: DTX 500.
2: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibis sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong gilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
0: Sa dagdag pa, makaibigan, na pag-aaral ng ating mga eksperto para mag-normalize ang kolesterol sa katawan, limitahan ang paggamit ng trans fat. O ano ba itong trans fat, makaibigan? Isa itong klase ng fat na nagpapataas ng LDL o itong total cholesterol, makaibigan, at ang mahirap sa fat na ito ay may double effect. Pinapataas niya ang bad cholesterol while pinapababa ang good cholesterol. O di syempre, ang mangyayari, makaibigan, magkakaroon ng hypertension, para sa mga ugat, sakit sa puso, at iba pang mga problema. Ano ba itong mga fats na ito? Ito ay makukuha sa margarines, no? Itong tinatawag natin na trans fat, lalong-lalo na ang pastries, lalong-lalo na ang mga baked goods, at lalong-lalo na, makaibigan, itong microwavable popcorn. At lalong-lalo na itong mga fried fast foods, mga kaibigan. Nako, yan po ay mayaman sa trans fat. At lalong-lalo na itong mga pizza, processed meat, no? Mga chorizo. No? Yan po yun, mga kaibigan, ay napakayaman sa trans fat. Kasi ginagamit ito ng mga manufacturer para ma-preserve ang mga pagkain na mas matagal na panahon at lalong sumarap. Pero ang problema, masarap nga, hindi nga madaling masira, pero tumataas naman ang iyong bad cholesterol at bumababa ang good cholesterol. Kaya mas bayan na, makaibigan, iwasan ang mga fats na ito. At mas tangkilikin natin ang prutas at gulay, mga root crops, mga kaibigan, mga local food para mas mapababa natin ang total cholesterol. At huwag kalimutan, para kumpleto, hindi tayo magkulang, sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil nagtataglay ito ng potent or superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara, pababain ang bad cholesterol at paramihin ang good cholesterol sa ating katawan.
1: DTX 500.
4: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bucana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko.
1: DTX 500, mabibis sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C, nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C.
0: At isa pa sa kailangan gawin sa mga kabayan po natin dyan na may mataas na na cholesterol. Kailangan mong mag-exercise, mga kaibigan. Kailangan mong i-improve ang iyong physical fitness, mga kaibigan, at i-prevent ang obesity. Dahil po, mga kaibigan, kapag ma-maintain mo ang iyong timbang, nako, bababa ang cholesterol. According nga sa American Heart Association o AHA, nag-advise talaga ng 150 minutes of moderate aerobic exercise per week, mga kaibigan, ay tama na para mapababa ang cholesterol, mga kaibigan. So yan lang po ang ating gagawin. Tamang pagkain, iwasan ang trans fat, kailangan natin ng monounsaturated, mag-exercise, iwasan muna ang extra rice, at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500.
3: Roldan, na taga-Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Inubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
1: DTX 500, mapipis sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C, patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin ang Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong magpababa ng kolesterol dahil mayaman ito sa antioxidant galing sa desugared sugar cane. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa vitamins, minerals, kaya ma-energize ang buong araw. Kapag pagising mo tuwing umaga, ito ang iyong hinihigop. Klinika DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang mataas na antioxidant ang makukuha natin dito galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya, meron pa itong chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan, nagpapalabas ng toxin, naglilinis ng kidney at atay. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
5: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay. DTX 500.
5: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
8: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
8: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang healthy na kape na tutulong para sa healthy na katawan. Ang kape na hindi lang magdi-detox sa iyong katawan, magpapaganda pa ng inyong bowel movement, especially sa mga constipated. Dahil po, ang DTX o Klinika DTX Coffee Mix ay merong tagline na napakayaman sa fiber ng mga ingredients gaya ng chia seeds, psyllium husk, de-sugared cane at lalong-lalo na ang ampalaya. Alam niyo ba mga kaibigan na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na manganis? Ang manganis mga kaibigan na makukuha natin sa chia seeds ay nakakatulong ito para sa ating metabolismo o ma-maintain ang healthy metabolism at growth development ng good bacteria sa ating tiyan para maiwasan ang constipation, bloating at lalong-lalo na ang GERD. Kaya po si mga kabayan po natin dyan na lagi na lang dumidighay. At kapag kumakain, kahit isang kutsara pa lang ay parang busog na dahil puno ng hangin ang tiyan. Ito ang kape ang para sa iyo. DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mabibili na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kape na all natural. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. At ang kagandahan, hindi lang chia seeds ang nandyan na mayaman sa manganese na nakakatulong sa healthy metabolism. Andyan pa ang ampalaya na kapag umiinom ka ng DTX Coffee Mix, maiiwasan ang pagkakaroon ng diabetes dahil ang ampalaya ay nagtataglay ng polypeptide properties. At lalong-lalo na makaibigan, ang DTX o Klinika DTX Coffee Mix may taglay din ito na de-sugared sugarcane, kaya makukuha din natin ang napakataas na antioxidant at may psyllium husk pa na tumutulong maiwasan ang pagtaas ng timbang. Kaya dito ka na sa kape ko, DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinakamaganda na kombinasyon, DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung gusto mo ng alkaline vitamin C, ang vitamin C na hindi acidic at nagpapa-alkaline ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng acidity at mapatibay ang mga buto. Mag-Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating programa, sa ating Facebook Live, good morning po sa ating lahat. At lalo na sa lahat ng nag-share sa ating programa. Isang malusog na panunood at pakikinig po sa ating lahat. Lalo-lalo na sa mga kabayan po natin dito sa Isabela City. Sa pamamagitan po sa pakikinig ng Sweet FM Isabela at lalong-lalo naman dito sa mga kabayan natin sa Bayumbong, sa radyo natin Bayumbong at sa Sulano sa Big Sound FM. Good morning din sa mga taga Tugigaraw sa pamamagitan ng Magic FM Tugigaraw at Big Sound FM Tugigaraw. Para makasigurado na hindi peke at legit ang mga produkto ng Klinika Di Alternativo ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigurado.

0: Laban sa mga undigested food particles. Upang maiwasan ang mga digestion problems, basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: DTX 500, DTX o Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili sa mga pharmacy para hindi po tayo mapeke at sigurado na legit at FDA approved na DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood sa ating Facebook Live. Good morning po sa lahat ng nanunood ngayon sa ating Facebook Live na DTX sa ating page na DTX 500 Luzon. At God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. Hanggang bukas pong muli sa ating programa, inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkisahan. Nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles. Upang maiwasan ang mga digestion problems, basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako bilib.
5: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
3: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
6: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
7: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: wow!
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
4: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
4: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
5: Sweet 97.7.
6: This song was brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.

0: kulang bangkay mo sa prutas at kulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
7: Ay, ay, ay! Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
8: Bakit naman, Maring Charmaine?
7: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
8: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
7: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
8: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal, at walang hidden charges.
7: Jewelry loan? Paano yun?
8: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
7: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
8: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
7: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
9: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
11: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center.

0: Inik matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineshore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla po nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya work day man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Leo Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Call or text 0917-855-8430.
1: DJX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.
6: The following tune is brought to you by FICO Bank. Ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
2: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
3: For better life.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
7: Pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
8: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
9: DJX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
10: Mag DJX 500!
9: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
10: at ang stress maiwasan!
9: Mag DJX 500! Araw-araw!
10: Mabibili sa mga butik!
9: DJX 500!
11: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
10: DTX 500,
9: bilis sa mga butika.
12: This song is brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: Maraming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Let's get back to the music.
2: For today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.
4: This song is brought to you by FicoBank, ang bangkong may puso.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
6: Visit us now.
7: They offer frozen meat.
8: DJX 500.
9: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
8: DTX 500.
10: Bibili sa mga buti.
8: DTX 500.
10: DTX 500.
8: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan. At pwedeng humantong sa stroke on DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
12: Ang dami naman yan, nakakalula.
11: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
12: Grabe pala ang Disadeco.
11: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
12: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
13: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
14: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
15: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Gusto niyo bang

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauly Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauly Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pauly Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pauly Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pauly Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pauly Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Amang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kalaban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab niya na.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
13: Sweet 97.7.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines, Super Sarap, Super Sustansya, and Alindadas Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Salim, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oil!

0: laban. Sweet 97.7.
1: GGX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: GGX 500. Bibili sa mga buti. GGX 500. GGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang GGX 500. Stroke ay pwedeng iwasa kung may GGX 500 ka. Pandama. GGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Ipugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan? Nagpapa-boots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure.

0: isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, Ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Let's get back to the music.
3: For today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: of commitment within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chago City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villa C, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
5: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
6: Welcome na naman mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doc Jun Alquizar, ang inyong Doctor of Naturopathy, na walang sawang magbibigay sa inyo ng impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo na, mga kaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert.
7: Margie, 35 years old. Ang nararamdaman ko po, Doc, hinihingal po ako and nagpa-check po ako sa Doc. Umabot po ng 300 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot, pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500. Narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500. After 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya. At siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
8: Subok mo talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
7: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
8: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng cholesterol, nawala yun siya.
7: Opo, Doc.
8: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX Coffee?
7: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX Coffee. May mga chia seeds talagang DTX Coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi, yung DTX Coffee Mix.
8: So, the best talaga, ma'am, na combination, DTX Coffee at Opo, DTX Capsule.
7: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX Coffee at saka DTX 500.
5: TTX 500 Health Alert.
6: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan na po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original FDA approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang kolesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang kolesterol sa katawan. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na kolesterol, mataas na ang blood pressure at lagi nang nahihilo at nanlalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo, uminom ng DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500, lagi ka mong wow, gutom.

0: TTX 500.
1: Mabibili sa mga butik. TTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix. Ang kape pwedeng inumin kahit

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka mapupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva.
6: I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manso, iso siya panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
9: Masarap.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
13: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko. taga Davao City at ito ang kwentong chemistry ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong chemistry ko. I am 24 years old and ito ang aking kwento.
15: Mga kwento ng pag-asa.
16: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
14: Determined na ako next year.
17: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MXC na iniinom ko araw-araw.
15: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
18: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MXC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sitmura ako. Mga ka-MXC, try nyo rin po ang MXC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas miramihan ko po yung gulay, fruit,

0: na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MS3. Kaya ayun po, sobrang laking diwala ko po sa MS3. Tapos iniinom ko po yung MS3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MS3. Plain sa ano sa MS3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MS3 tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MS3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MS3 product sa aming tahanan. Ang MS3 plain, MS3 coffee, at MX50. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
1: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Nicole Bilib.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa San

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buwawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweeters. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit bang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Among Bells Lechon Babon ang swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
3: Let's get back to the music.
4: One for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: series ng GTX 500. Mapibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Sir Andoy Donovan, taga-san po kayo?
7: Taga-san, taporubis krino po. Dok.
6: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa my unit?
7: Dating po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsan, may hirapan akong huminga pa, ganun.
6: Magdami.
7: Oo.
6: So anong ginamit mong gamot ng Bionic nung hindi ka makadungi?
7: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
6: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
7: Hindi pa, nung yun ang gamit po.
6: So anong ginawa mo?
7: Pumunta ako sa Bionic, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock level.
6: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
7: Siyempre ginhawa sa katawan mo.
6: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
7: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
6: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
7: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
6: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, na.

0: Mount Diabetes, Mount DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
9: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
10: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
11: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
12: Mga kwento ng pag-asa.
13: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
14: Determined na ako next year.
15: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
12: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
16: I'm Beverly Flores Bacaro. I'm 44 years old. I'm a martial arts instructor and a preschool teacher. As of now, mostly online na kasi ngayon ang teaching. So, I still teach martial arts pero on hold din because at the moment, so eventually siguro I could go back to teaching. I lost both of my parents last year. Yung mom ko, she was a cancer patient, but because of the unavailability of hospital beds during that time, kasi kasagsaga ng pandemic noon, hindi na namin siya naibalik sa hospital. And for my dad, ano kasi siya, he had a quadruple bypass for 22 years. Actually, nalampasan na niya yung tanning. Tanning sa kanya was 10 years. He reached 22 years, pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. So sabi niya, couple of months na naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman eh, as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And diba kasi yung joy ng bata? Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. So siya yung inspiration ko. Ano eh, yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na. Kasi 20 years na ako nagma-martial art practice. Kasi ang dad ko, chronic ang glioma noon. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month. Ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork. Ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Now you try MX3. Ang gamit naman niya yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since nagma-martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. ilang years na ako nag-practice ng martial arts, hindi ako nilari yung makumbaga. So, tinulito-nito na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na nariumatism, na may pain sa joint. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila doon. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit niya. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they ask me if anong secret mo? Bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. Well, that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Bacaro at ito ang kwentong MX3 ko.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: UWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
8: DGX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
12: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
13: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
14: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
15: Disadeco?
14: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
15: Wow, ano namang meron dyan?
14: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
15: Oh, swab yan ah.
14: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
15: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
14: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
15: Paano mo naman nasabi?
14: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
15: Ang dami naman yan, nakakalula.
14: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort Resort and Event Center, Coffee Processing, Visadeco Memorial Homes and Chapel, Visadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Visadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Visadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Visadeco Rice, Visadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
15: Grabe pala ang Visadeco.
14: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
15: The best, tara! Mag-member na tayo sa Visadeco.
14: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
18: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong

0: buk na misa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
1: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas.

Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan ng mga muli dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo na Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Sama-sama na naman tayo sa isang edisyon ng ating po namang palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide.

0: Tawag po kayo sa ating po namang numero, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ako po si Adelaida Estrada.
0: Adelaida, tama po, Adelaida?
1: Opo.
0: Okay, Adelaida. Okay, Nanay Adelaida, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Maritipi.
0: Adelaida, taga...
1: Estrada.
0: Apo, Maripepe,
1: Maripepe, Leyte.
0: Leyte, okay po.
1: Opo.
0: Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Sa awa ng Panginoon, 83 na po.
0: Wow! Hindi po kayo tunog 83, Nanay Adelaida. Bakit po ganun?
1: Po.
0: Bakit po ganun? 83 po kayo, parang nasa 50s lang po kayo, Nanay.
1: Ay, salamat sa awa ng Panginoon.
0: Opo, mukhang napakalakas mapunin nyo, Nanay.
1: Opo.
0: Very good.
1: Ano pa ako ng damo?
0: Galing. Opo, Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na ako nag-iinom, kaya lang minsan nauubusan tayo ng budget.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo nahihinto.
0: Napuputol. Opo.
1: Minsan, opo.
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi ako na, kung wala man akong mainom,

0: naglalaga ako ng mga dahon-dahon.
1: Oo. Pero pag may pagkakataon, pero pag may pagkakataon po,
0: Nabili ako.
1: Apo.
0: Nabili ako. Ngayon mayroon na ako nabili. Kaya lang naubusan din.
1: Naubusan din sa... Naubusan. Diyan po sa Leyte?
0: Dito po sa Leyte, ang pangalan ng tindahan, Jumbi Oy. Intik ito eh.
1: Apo.
0: Ang asawa niya, Rebecca Oy.
1: Ano pong pangalan ng butika?
0: Ano lang, tindahan lang yun.
1: Ah, tindahan na, lang.
0: Opo, yung pero pangalan nila, Jumbi Store.
1: Pero, nanay, dun meron ng ating rice coffee dyan po sa Maripepe?
0: Meron na po, pero kahapon bumili ako, naubusan na.
1: Naubusan?
0: Ang isang karton niya, kasi karton-karton akong bumili.
1: Opo.
0: Mabawasan na nga ng dalawang pack. Pero kinuha ko pa rin, kaya wala akong naiinom eh.
1: Tama. So, kailangan po kasi talagang dapat eh meron. Opo, nanay. Sige po. Hayaan po ninyo, nanay. At atin po namang babanggitin ito sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan pong muli dyan sa Maripepe, Leyte.
0: Opo.
1: Para kahit po papano ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero... meron pa pong iba. Opo. Meron pa po kasing ibang mga butika dyan, mga lugar na meron po ng ating rice coffee. Di ko lang alam kung malapit po sa inyo. Baybay City, Babatngon, Katbalogan City, Dulag, Tacloban City, Ormoc, Tanawan, Tolosa, Palo, Maasin, Mayorga. Saan po kayo malapit dyan?
0: Dito kami sa isla, Kuya Boy.
1: Ah, isla po kayo. So malalayo po kayo doon sa mga
0: ba?
1: Sa mga nabanggit kong mga lugar?
0: Opo.
1: Malayo.
0: Oo, malayo po. Mabiyahe ka patungong Naval.
1: Ah, Naval, Biliran.
0: Opo, oo, Biliran.
1: Tapos
0: so, sabi ko nga kung makapag yata dito ba sa Maripepe, kung mayroon makakapag-deliver din nang magmula talaga sa inyo.
1: Oo.
0: Aywan ko lang. Depende lang siguro. Lalo na kung maalon, hindi makapunta ang mga taga-Naval.
1: Hindi makapunta. Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Siguro, yung pong tindahan dyan sa inyo ay nakuha po talaga sa Naval.
0: Opo. Doon sila nakumpra.
1: Opo. Doon sila nakuha ng nabili ng
0: doon
1: rice coffee.
0: Doon sila nakumuha.
1: Opo. Para
0: pagdating dito, mahal na.
1: Mahal na. Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at... sasabihin natin sa ating mga deliveries at baka po maggawa ng paraan.
0: Opo, kasi magbabiyahe pa naman kasi sila patungo dito sa Maripepe. Mayroon naman mga lansa na magbabiyahe. Pwede ito doon kung sino lang maanan din sa Maripepe, babagsak doon sa tindahan ni Jumbi Oy.
1: Tama po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malaman po nila yung concern po ninyo dyan. At tingnan natin po kung ano po yung magagawa po ng... for sure, may magagawa po naman. Gagawan po yun ang paraan ng ating po naman mga deliveries. Pero antayin po natin, nanay. For the meantime, yun na muna po siguro... If ever na mag-angkat muli ng rice coffee yung sabi po ninyong tindahan dyan sa Naval, doon po magkakaroon ng pagkakataon na kayo po ay makabili pong muli. Pero as of now, nanay, yun po muna yung sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. At alam ko po na gagawan po ito ng paraan ng ating po naman mga deliveries.
0: Opo. Kung hindi man yung mga deliveries makapunta dito sa amin sa Maripepe, pwede ito ipadala sa lansa, sa mga motor na malalaki. Basta pangalan ng tindahan ni Rebecca o kaya Jumbi. At mag-asawa yan eh.
1: Tama po. Sige po, nanay. Ganun okay. Na po muna. Nanay, matanong ko lang po. Maiba ako. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
0: Alam niyo po, Yaboy, matagal na ako nainom yan. Doon pa ako sa Manila noon, nainom natin yan.
1: Apo.
0: Kaya lang, siyempre, nawawala minsan, pero nagpapatuloy ko. Kaya lang, yung pananakit ng mga katawan ko, nawala yun.
1: Nawala yung mga pananakit ng katawan po ninyo, opo. Tapos?
0: Opo, at saka maganda ang aking pagtulog, pati yung Kasi pagkain ko maganda at saka masarap yung pagkilos-kilos ko pag nakakain ng mapinyan.
1: Yes, kumbaga maliksi po tayo. Kumbaga maganda opo. Yung oo, 'di ba? Tama po.
0: Opo. Ano na rin ako, bumili na rin ako yung rice cookie na brown.
1: Opo.
0: Yung brown na box.
1: Ah, yung ano po, yung rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Apo, apo.
0: Opo. Nakabili na ko niyan, mga ilang box na nga na ano po niyan. Kaya minsan, nagtataka nga sila sa akin. Bakit opo. Daw ako, ang tanda ko na, bakit daw hindi sila, parang wala lang daw ako. Nakakapag-ibig ako ng tubig, yung malayang tubig dito sa amin.
1: Correct, tama po.
0: Mm-mm.
1: Sige po.
0: E sabi ko, okay lang. Bigay ito ni Lord sa akin ng
1: correct.
0: Aking palakasan.
1: Opo, siyempre. At malaki po yung okay, naitulong sa inyo ng ating rice coffee doon, nanay, di ba?
0: Yes, Kuya Boy. Hindi ako na, maski ano pang nilabas ako rice coffee lang.
1: Tama po yun.
0: Pinakainom ko ngayon kapatid ko. Kahit ilan lang nabibili ko, binibigyan ko pa rin siya.
1: Very good po yun. At dapat po nating ibahagi po din sa iba nating mga kababayan. Yung kagandahan ng ating po ng mga rice coffee, yun po yung ginagawa po natin na maibahagi po sa iba nang sa gayon ay makatulong opo. Din po tayo sa iba natin mga kababayan na meron din pong mga iniindang karamdaman. Mas maigi po yun na lalo na kapag tayo po natulungan na ng ating rice coffee na ibabahagi natin sa bawat isa po sa atin. Opo. Thank you very much po nanay. Pero nanay, again, hindi po kayo talaga hindi po talaga kayo tunog 83 nanay.
0: Salamat po.
1: Parang mas malakas pa kayo sa 60 years old, nanay.
0: Salamat. Siguro patulong ni Lord.
1: Yes po, nanay. At saka yung tamang pagkain po siguro, tama? Yung balance yung pagkain.
0: Mahilig ako sa mga gulay-gulay. Kaya yung mga yung malunggay ko dito, yung kamuting dahon, saka yung talinong nakain ako niyan.
1: Yun, tama yun.
0: Malunggay ko, nakupudhud na dito eh.
1: Opo, kahit araw-arawin mo yung malunggay, talagang isa po yan sa mga pinakamasustansyang pagkain. Opo, sa dito po sa atin sa Pilipinas. Kaya,
0: yun na ho.
1: Oo, so maganda po
0: yun. Alam mo yung Kuya Boy, tama ba yung inaano ko, tatanong ko lang sa inyo kung ang bunga ng malunggay, pwede ba yan inamin bot? Yung buto?
1: Ang alin po?
0: Yung bunga ng malunggay.
1: Bunga ng malunggay. Pwedeng inumin?
0: Kung pwede pa inom yan.
1: Hindi ko pa po nanay na dadaanan yan. Pero hahanapin ko po yan. Pag-aaralan ko po muna bago po ako para sigurado po tayo. Hindi ko pa po na dadaanan po yan.
0: Nakikita kasi sa Facebook na mga bunga ng malunggay iniinom nila.
1: Opo. Kasi po may mga ano kasi sa Facebook na hindi naman totoo talaga. Kailangan nating i-verify muna yung mga information na nakikita po natin sa Facebook. Hindi opo, tayo agad-agad opo. Dapat naniniwala. Dapat nagre-research tayo.
0: Kaya po, hindi ako naniwala sa Facebook. Naniwala ako dito sa tanim kasi maraming bunga ng malunggay dito.
1: Yes, opo.
0: Yan ang inaano ko.
1: Opo. Sige po nanay. Hayaan po ninyo. Sige po.
0: Kung nakikilala mo noon si Dr. Dalbistan?
1: Medyo familiar po nanay. Pero ano po yun?
0: Siya nagsabi niya noon na pwedeng inumin ang bunga ng malunggay.
1: Tama po.
0: Yun. Kaya okay sabi ko sige lang. Total, di man to lason.
1: Opo. Sige po nanay. Okay. Nanay, basta po, basta po nanay, balitaan niyo po ako. Halimbawa po nanay na meron na po dyan na muli sa inyo sa Maripepe, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo po ako para malaman po natin kung meron na, para ma-share din po natin sa iba nating mga kababayan na nakikinig sa atin na nandyan din po sa inyo sa Maripepe. Or kung halimbawa po sa mga susunod na araw, halimbawa, mga nakailang araw na or nakailang linggo na wala pa rin, tawagan niyo po ako muli para ma-follow up po natin yung ating po naman mga deliveries. Pero sa ngayon, akin na pong itong ibabalita po sa ating po naman mga deliveries para malaman na po nila na wala na po dyan ng ating rice coffee dyan po sa Maripepe.
0: Ano lang ninyo, Kuya Boy, si Jumbi at saka si Rebecca, mag-asawa yan, mga ano yan, lying in sick.
1: Opo. Tama po.
0: Kung mayroon na, babalitaan kita.
1: Yes po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo.
0: God bless po. Bye-bye.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatutunan at magkwentuhan tayo, mag-umpisa tayo magkwentuhan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Nang sa gayon ay maibahagi po natin yung lahat ng mga kwento po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan. Yung mga istorya na inyo po namang nais ibahagi patungkol po naman sa inyong karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

Tawag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa adi mo namang programa. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa adi mo namang programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po. Hello?
1: Ikaw lang si Kuya Bon?
0: Yes po, si Kuya Boy po ito. Sino po sila?
1: Si Lucy, Nanay Lucy.
0: Nanay Lucy? Taga saan po si Nanay Lucy?
1: Pakalig ko yung usapan ninyo nun sa Garosario. Dinilang ako sa Bawi.
0: Apo.
1: Garcia.
0: Taga saan po kayo?
1: Bawi, Padre Garcia.
0: Padre Garcia, Batangas.
1: Oh.
0: Apo, apo. Ilang taon na po si Nanay Lucy?
1: Aba, ako'y kuwa na. 84 na.
0: 84? Ang galing naman. Apo, Nanay, kayo po'y umiinom na, Nanay Lucy, ng ating rice coffee.
1: Nako, napakatagal na. Unang-una pa sa iyong rice coffee.
0: Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok kay Nanay Lucy para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Isa na ko nakatawag na sa iyo. Hindi lang haba at ang pulong.
0: Apo?
1: At ngayon, lagi ako nakabakay. At aring anak ko naman, may trabaho. Aring ato. Ay aring sa ng Canada. Ay, sabi ko ba yun? Sigat may tumawag ba sa Rosario? Ay, sasabihin niyo walang mabili. Ibis ko po, kadami.
0: Kadami sa Rosario? Opo.
1: Hindi, sa Garcia. Sa Garcia.
0: Ah, sa Padre Garcia. Ah, very good po. Opo. Saan po doon, Nanay? Ah, saan po kayo nabili sa Padre Garcia?
1: Ay, lahat na.
0: Lahat na meron. Meron, opo. Oh, lahat na po ng mga butika sa Padre Garcia, mga kaibigan na nakikinig. Sabi po ni Nanay Lucy, napakarami po nag-uumapaw po daw yung ating po namang produkto, sabi ni Nanay Lucy.
1: Ayun naman, rin ang aking kasambahay lang sa gabili ko.
0: Oo.
1: 15 minutos na sa bayan, ha?
0: Oo.
1: Kahapon bumili lahat, bawa na rin aking isang anak na na-stroke.
0: Oo.
1: Dati nang nainom.
0: Oo.
1: Ay, ngayon nakapahinga, lagi naman siya sika.
0: Oo.
1: Ay, binitong ma-stroke uli.
0: Oo.
1: Ay, nagbundi siya, kahapon, dalawang kahon ang binili. Sabi ko, bito, hindi mo uli binili.
0: Oo.
1: Pero mga kayo, malapis naman. Ayun eh.
0: Sige po.
1: Awa naman ang ganda. Malakas pa.
0: Okay po, okay po. Patuloy po sa pag-iinom, Nanay Lucy. Nakakailan po kayong sachet sa buong maghapon, Nanay Lucy?
1: Ay, yun nga. Kaya ako tumawag. Ay, ano nangyayari sa akin? Pati sa gabi.
0: Pati sa gabi?
1: dahil hindi naman kita nagkakakwentuhan tungkol sa aking buhay.
0: Opo.
1: Ako'y operasyon.
0: Opo.
1: Ako'y opera.
0: Opo.
1: Kaya yan ang mamana nila, naman na nakikinig. Awa ng dislakad na ako sa siyem na taong utira. Nang sabi ko noon, nagpapigsa ako sa baba ng pungkod.
0: Uh-huh.
1: Ayun ang nung pumutok, ayun ang nakita.
0: Okay.
1: Na ako pumutok niya sa loob, kaya ako inaoperahan.
0: Okay.
1: O siyempre, pag sinaoperan dahil, nagkakasinyas ka na ng parang may cancer, ano?
0: Uh-huh.
1: Kaya wala niyo sa loob, wala. Ang sinabi ng doktor. Ang doktor ko yung pangalan ni Shay, mga balita, at yun dati rin napunta na ng lipa, eh, sa lipa raw ay napaka-takaw ng mga doktor. Ano eh, si Dr. Ocampo.
0: O ano po anong nangyari po doon, Nanay, sa pumutok na pigsa doon sa ibaba ng pusod po ninyo? Naging ano po yun? Naging cancer?
1: Sabi nila ay cancer ng bago-bago. Pero sabi ng doktor, hindi, huwag kayong mag-alala. At sinusuri pa kang mayagin. Ala, ayoko'y lahat. Basta, alam mo naman yung doktor, gusto yung malinis sa gamutan. Kung ikinimang palakab na pagpapagamot. Abay ako yung pagdalawang sa akin ng ultrasound. Ay ako yung umulat na at ng primary ako yung nakatakot at doon sa Biluna. Sa Patigasya, sa Maynila. Sa Maynila eh.
0: Opo.
1: Ngayon, ay ito ako yung pagdalawa na ako yung umulat para ako yung sinuot sa washing machine. Ito ako yung pala yung ganun. At doon nakikita ang kalahat-lahatan.
0: Oo. Ano po yung nakita, Nanay?
1: Ay, di, awa naman ang gising sa tuloy ang gamutan. Ultrasound, yung ultrasound pinagagawa sa akin.
0: Mm-mm.
1: Ano nga bang tawag doon? Therapy yata ang tawag doon.
0: Yung apo.
1: Parang kinukuha lang ulit. Ay, yung kanya sabi yung naka-dalawampung 28 therapy lang. Hindi ko yun narating. At ako yung umayaw na sabi ko ako lalo sinasamaan ang laso pag ako may kasong dito.
0: Uh-oh.
1: Kung tingkorinti dito sa tapaslaan ng puson.
0: Oo.
1: Oo. Ay, damas lang ha, ang tuloy-tuloy.
0: Opo.
1: Na ngayon sa katunayan eh, kahit na ito yung aking resupe, hindi ako nagpapawala at tunay ka nang dyan akong maalwa ng lasa.
0: Mm-mm. Lumalakas na, po kayo kapag umiinom ng rice coffee.
1: Uy, ay, kapakas-lakas ko nga. Kasi hindi palaban sa
0: tumawid
1: sa aking anak na kabila ng pasada at kapitan yun, ay naulala, ako lang mamumura. Ay, kaya ko pang mag-isa, ay, hindi lang ako pang mag-isahin ng pagtawid. Nasa kayo na ako sa tricycle.
0: Galing, galing.
1: At, kahit isang simot lang hanggang dito sa
0: amin. So, patuloy pa rin po, nanay, ang pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee dahil nakakatulong po sa inyo.
1: Abay, oo. Di ko minsan ang ginagawa ko, eh, ano kung malaman nila, eh, ako nainom ng buo. Kung minsan, hinahati ko. At yung 10 tagok ng tubig, yung pag natimpla mo, ano,
0: opo,
1: ay marami na rin naman yun.
0: Very
1: at
0: good.
1: At para sila yung makatipid, yung walang pambiling maigi, hindi ko naman nila lahat, ano.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman kaya ba yung sabi ko, ako yung nakakaluan. Ay, ganyan ang gawin nila.
0: Tama.
1: Para huwag tumigil ng pag-inom.
0: Tama po. Dapat po laging meron. Opo.
1: Oo, para kung sila huwag maubusan sa isang butisang kami na nararating, bumili agad ng dalawa-dalawang kahon. Kung may pera.
0: Kung may pera, opo. Opo. Yes po.
1: Ay, aring ang anak kong, aring lalaki, yung aking anak na ay 15 taon na, ay na-stroke. Ay, ngayon, tuloy din na gamot yan. Hindi ka makalakad.
0: Oo.
1: Yung sakay sa wheelchair, tapos eh, nakakapunta naman ng siya, di may alalay, nakakatindig naman ang kanya, yun o, nakakapaghugas nga ng pinggan, na kanyang kinainan, kahit sinasaway si hindi rin.
0: Apo.
1: Awa ng disi, inuulong pang kuhari, ibang nga nakat yung isang babae, kasi makit ng pianong kaulan, sabi ng aking manunang, yung asawa, bumayat ka sa inay. Sige, inom yan. Aba, inom na, inom na. Nag-ibang araw kanya lasa. Ay, hindi pa rin itinutulong. Ako nagagalit na. Kinababayaan ko mag-uwi sila. Matanda na eh.
0: Anyway, Nanay Lucy, may mga, ano na, may mga sariling buhay na.
1: Oo. Ay, narin niya sa aming pag-iitan.
0: Oo.
1: Wala.
0: Sige po.
1: Abutan na lang ako ng ulam na gustong ibigay.
0: Opo. Salamat
1: sabi
0: po.
1: Ko nga, kasi nga, alam na buong tali kasi ng buong bawi. Hindi ito lang ang lugar na namin ito nakakaalam sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sige ang po. Anak ko, ang ibig taga Sininuan.
0: Oo.
1: Laguna.
0: Opo.
1: Oo. Sabi kayo, kayo mga sa akin. Eh, pagka naman nasabi ko, hindi ko nababalitayan. Masawa kayo.
0: Oh, Nanay Lucy, Nanay Lucy, ipagpapatuloy niyo po yung pag-iinom ng rice coffee, ha?
1: Aba, eh, meron lang ako iinom sa umaga, yung last quarter ng umaga. Nasabi ko sa iyo, yung isa gabi, di ako nain di sa merong alas dos ng araw, meron sa hapon. Di, ano baga ko, kahit magkakasabing kalakalati muna.
0: Correct, opo. Basta meron.
1: Kalasa.
0: Tama po.
1: Aba, ay pag ako nagising sa, mayroon akong ako na may lumaka ng pagtulog. Hindi ako makatulog ng mahaba. Kundi mayroon, alas na sina. Ay, iinom na ako, uli. Ako nakainom. Ay, binibilang ko ang ulas. Aba, ay mag-aalas Diyos lang. Ay, ako nagising na uli. Hindi, garing okay na eh.
0: Okay,
1: di malimit magsiyan. Di, ako hindi makatulog. Nagtitimpla na uli ako, miski kakalaki.
0: Nang rice coffee?
1: Kaya ako, yung sampung yun, kinukwenta ko, wala pa sa linggo.
0: Ubus na.
1: Tagumaga sa hapon.
0: Ubus na. Opo. Nanay Lucy, maraming salamat po sa inyo, Nanay Lucy, kasi wala na po tayong oras. Thank you very much po. Napakaganda po ng kwento po ninyo at malaki po yung naitulong na sa inyo ng ating rice coffee. At ituloy-tuloy po natin. Ituloy-tuloy po natin, Nanay Lucy. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay.
1: Ako natutuwa at maraming taga-Garcia nang natawag sa inyo.
0: Yes, tama
1: kasi
0: po yun.
1: Lagi ako nagbawa kayo na tumawag sa inyo.
0: Thank you. Salamat po.
1: Naman ako dito sa Singapore na ang trabaho ay Canada.
0: Opo.
1: Opo. Siya lang ang mutil kumahali.
0: Tama po.
1: Sige, salamat ha.
0: Thank you, Nanay Lucy. Bye-bye po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Ingat lang.
0: Mag-iingat po kayo.
1: Hoy. baka kayo mapapasal sa plot ng Batangas ay basta dumaan ka dito sa Barangay Bawi.
0: Okay po, ha? Nanay. Bawi, Padre Garcia.
1: Oo.
0: Apo, yan, sige po.
1: Bahay ng kapitan. Okay po.
0: Thank you, Nanay Lucy. God bless po.
1: Kasama kita sa dalangin. Nasaan naman ninyo makasta pa.
0: Thank you, Nanay Lucy. Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay Lucy. Salamat po. Bye-bye. Thank you po. Mga kaibigan, si Nanay Lucy. Oy, dyan po sa... hello po sa mga taga Radyo Bandera. Dyan po sa Katarman, Northern Samar. At nagkakaubusan daw po ng stock dyan ngayon. Ayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Nang sa gayon ay ma-refill po dyan ang atin po naman mga produkto. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Agad sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
3: DTX 500, irregular na regla. O men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga bumili. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
9: Pakakulang ka sa antioxidant.
8: Mag-DTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin
8: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.
9: Mag-DTX 500! Araw-araw!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our Branch 1, Number 15, Burgos Street, Corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: System of a Down. It's called Chop Suey on X107.5 Extreme Radio. Now, we take your votes at 7-9.
1: Chapter systems are offline.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet. 97.7.
4: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBB. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Today's best mix. Today's best mix.
3: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw. Pagtatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee.
6: Masarap.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
10: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Kesira Mark DTX 500 Arah-arah BBD Semangat Putiga DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 BBD Semangat Putiga
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 97.7 FM.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o represent ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ang Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod, ay narito po tayo sa himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Both sides, give and take. Hindi tayo give lang, give and take na take, di ba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang bayunik ay willing na tumulong po. So po, ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po natin na hypertension. Napakarami, hindi ba matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot na magbomba ang puso, ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yung pupus nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng nilagay ang Katapress, mababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inuminan. Water therapy, kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalapot, lalapot ng dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di maganda. Yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, kapag sabi na proven yan, pag na-try mo, ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubok.

sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nung, di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-ani ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko yung totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi yung nakakahiblad, at iwasan mo yung stress, kasi yung stress mo nakakahiblad yan, yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan, pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, humuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakain blood ka talaga. Pero pag ginayong malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag ginayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang ginain mo eh. Narinong okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan kay maintenance na, ha, diba? Kaya, you can visit our clinic, open po tayo sa araw nito, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number, 09.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. At hanapin si Doc Limuel Sonyo. Wednesday na! Casino Plus Plus Plus. Ang daming winners every Wednesday. More, more, more size plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500. Upang mapagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take rest. Laging masigla at alerto ang katawan ko.
2: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: DJX! Prutas at kulay, umawi ka na lang sa DJX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500! DJX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin. Hindi na ako naging anemic.
2: DJX 500, mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.

0: 97.6.
1: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500.
3: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Ang DTX 500.
3: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
2: Ang DTX 500. Araw-araw.
3: Mabibilis sa mga butik.
2: DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500
3: sa mga butika.
5: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
6: Ricky Sanchez po.
5: Taga saan po kayo?
6: Taga Dait, Camarines Norte.
5: Ilang taon?
6: 30.
5: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
6: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
5: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
6: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic

na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit, lalo na itong tinatawag natin na cholesterol, na nagbabara sa ating puso, na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol, at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan nyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sunod ang sabi ng doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya, girl, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain na ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. Oh, di ba? Ano opera?

0: maayos, bakit? Wala ka namang binitinanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So saan ka pa? Ade, you can go mag-rinigan, mag-unawahan at pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kabuhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number, ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo, mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: baro, mapagtalkan, epektibo kinsigurado. Da ito'y titatak SED Marketing. SED Marketing. Taga-aramid kan agiwarwaras ti SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Kan agiwarwaras mat ti SED Liniment Oil. Nga aramid ti SED Pharma. Isagsagot ka ta kayo. Da ito'y programa ti radyo. Nga pakagagan kadagiti nagdudu mga sakit. Nga inkay rekreknaan kan kasayaatan nga agas na. At to'y ti kaimbagan ti SED.
1: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lahat. DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: it lasts out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katulad po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang ipotuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure. Lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinuman ng Losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tinatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ko yung totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kahit di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung Huwag mong tatanungin nyo para hindi na magka-headline. Ay huwag mong tikman yung nakaka-headline at iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-headline yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan, pag umatake, ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narinong okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ah, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Visitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Siya, Nerubi Rentikiano, may sanga entrepreneur. Patpanga panawon, masapol nga madiskarte ka. Iso nga bukot ti ubrak, at dapat ti negosyok. Kaya nga ibalanse ti amin nga ubrak, gapu iti pigsak, gapu iti panagkaan, iti healthy foods, kan regular exercise. MX3 capsule na adaan iti alpha, beta, kan gamma nutrient. Bilibak iti MX3 idipay. MX3 is my partner in achieving our family's dream.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo. Timpla and Drive Max Coffee.
2: Kape na.
3: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman per equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
6: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
7: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay
4: iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.

0: Pasan ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Hello, naimbag nga sapa ka barangay, karupa ka balay. Kumusta kayo manan? Usapang mega sumangbay manan, itinayti nga oras. Yan, kumabla ko ang pailang ako, kanwang shout out, kadagitay papagayam tayo, nga madama, nga take the breakfast daw, ino pamigat. Ayan, kastamo, dagitay na agisagsagana. Iti taraon mo yung kunada nga breakfast kaya mapanini trabaho. Yan. Shout out tayo. Lagi tayo nakamonitor. Ha? Kastama lagi tayo na datanay palengke gayam. Kumusta kaya amin? Pa-shout out daw. Lagi tayo datanay palengke. Yan kastama lagi tayo tricycle drivers. Yan. Mga misis na naglalaba. Yan. Iti balay. Linlinis. Yung gayam. Ayan. Anay, danda niwa naglipasan ti bulan ti Aguston. Beren, napu, bumaner beren. Alamiis man ng ti panawin. Pag-aayat ka no, dagiti kaadoan ka no, ber, months nga kunada. Agsirsirip pa yun ni Jose Marichan. Hindi pa ilang mata nagsirsirip. Ito no, nagparang jay buong arupa na agkanta natan, di ba? Agkantan to na itan. sige nga raw, mas pala ka no, agkukokot no, kasto yung bigat ko na dan. Yan, aldawan. Na-late kayo, nga ko na dan, naladaw kayo. Siyempre, no, pa naglalamis ka no, ngamin talaga, na mas agkukot. Yan, di ba? Yung lang rona, no, umarbi-arbis, agtudo-tudo, yun. Apay, agkukot lang. Naragsak, apo, ti agkukot, no, adda, kakinap ko. Yun. Okay, happy breakfast ka niya yung amin na po. Ngayon sa gana yung arod nga panangan. Ngayon no, pamigat yung kumare. Inggi sa manayin. Sardinas. Mayat. Sige nga rin. Nga pala. Laeng. Kung kunada sardinas. Saan yung laeng-laeng ti sardinas. Kunak. Tamo yun. Ito superfood. Diba? Kung nati Medical Wellness Association. Superfood. Dito yung mega sardinsen. Super sariwa. Super sarap. Kaya siyempre. Number one nga sardinas. Kung nani Coco Martin. Diba? Iso ti dito yung na-endorser manan. Tapos ti mega sardin. Kalpasan ni Sharon Cuneta. Ni Coco Martin. Muyo Sumarono. Oy, naglaing dan, natumpungan da. Ni Jerry Epag na da. Apo! Gusto tako na yo. Ito yung Sumar Sarono nga Indoro Sarapo, ti Mega Sardines. Ni Kamega yo. Yeah. Okay, siyempre, Mega Sardines. Alangarod, tani, basit oras tayo. Alaw ko, tagyamyaman kanya yung amin na po. Ha? Iti panang tartaraba yun, ti programa nga usapang Mega. Iti yung nagtimano nga bulan. Ayan, siyempre, kanain da nga mga manggagan. Baka iti sumaruno ako nga lawas, kadi da pala manggagan. So nga, siyempre, panagyamyaman ko pailang kanyayo. Mamuan yun to lang ako, nagsubli tayo tumanan ako dito programa. Tayo, nga usapang mega. Ayan, di ba? Siyempre, mega sardin. Dapat inam nga bulan nga nagkakadwa tayo, di ba? So nga, gyamyaman na, tiyan anos yun. Siyempre, panang tartaraba yung kanayon dito programa tayo. Siyempre, ito'y kasagot ti Mega Prime Foods Company. Nga, giwarwaras ka dagiti na dumaduma nga di kalidad nga produkto ti Mega Prime Products. Kang runana ti Mega Sardines. Yan, dito'y Mega Mackerel, Mega Pusit, Mega Tuna. Yan, pwede kita duma produkto da. Dapay dito'y na i-prime water. O nada, dito'y mineral. Dapay dito'y na kernel corn. Mega, napay, jay, Mega Tuna, Mama Tuna. Yan. Ando nga klase apo iti produkto da na makita yun dito grocery. Okay, nagkaado apo nga siyempre dito nga produkto talaga nga para kadnyayo amin apo. So nagtultuloy iti panag-develop pa iti mega company kada iti na duma-duma pa yung produkto. Ayun gaya ang pakairamanan dito da yung Jim's Coffee Mix nga paborito yung ininuman nga herbal coffee. Siyempre kang runaan na ta diyan ay 3+1 3-in-1 yan 3-in-1 3+1 and then 4-in-1 5-in-1 7-in-1 sugar free yan nagkado produkto da amin apo dagita baka iti sumarunon to baka James Mutt tintay to Mutt isarunong nga iprograma diba Dito na usapang gyms, yeah. Okay, dagitay na health tips tayo ta kun sa marasarunon na po tani ha. Hantay nga ma-accommodate na iti oras basta ti kunak kanyayo amin apo. Anadanyo amin apo iti salon at yo ha. Laging mag-ingat sa inyong mga kinakain. Alagaan ang sarili tapo iti kasta adayo ti anyaman nga sakit. Ha? Basta uminom kay lata po iti water everyday. Di ko na tayo na dapat drink ng mga 3 liters a day. Inusan di 8 glasses a day. Mabalin na itan. Basta liklikan nyo dahil tayo too much cold. Yung naglamis launay nga danom. Madi, saan nga napintas apo dahil tayo. Kay mimasan mapailangot warm water. Nang runa no, nagsida ka ti tataba, bulalo, iminom ka na lamis, nakaw, kumangka nun, nagitay na itaba-taba, di ba? Saan nga pumintas ti daloy, daytoy daram. Okay, siyempre, halagon apo ti agyamyaman, lata ka danyayo amin apo, nga nang tartarabay, daytoy programa nga usapang mega. Siyempre, ti daytoy nga istasyon, ngayon kay pagdingdinggan. Kastamat nga shoutout ko, dagitay amin nga outlet apo ti Mega Sardine, mga grocery, supermarket. Digitay sari-sari store, dito'y na iluglugar tayo. Laki yabrasa kon. Apo, iti panagyaman kan panang kablao ko kanyayo amin nga awan labas na. Okay, so good luck kanyayo. Nagpakpakada akon. Agingga iti sumarasarunon tumanin nga programa tayo. Dito'y usapang mega. Dito'y nga istasyon nga ingay pagdengdengan. Itultuloy yun at apo. At tagdingig iti dito'y nga istasyon saan nyo ngayakaan.

0: 104.7. Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Huy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Naku, Mari! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure.

0: Mega Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
1: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit. Dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
6: I am 74 years old. Ito po
7: ang mga kwento ng pag-asa.
8: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
9: Ito lang ko na ako next year.
10: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
7: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
11: Naimpagmahal daw tayo amin kaya kapubo. Doon sa diya makakabsat ko nga dadyay Cebu. Kablawang kayo matapo di naimpagmahal daw tayo amin kaili tayo kapubo. Siya ni Daphne Banderi, 55 years old. May isa nga na, apuinti ti barangay Tabora proper, Pugula Union. Dahil ito yung istorya si MX3. Na siya at matapo ti pinagbiag ni dito'y Pugula Union. Kaya ni madag ito yung mga pamilya ako si Pagkabisiak. Sata ako po naging mag-ak na ako yung si barangay treasurer. Si Akmat ako nga arami di report ni tipid papers ako. Kaya ni Jayman di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni. So mati Pagkabisiak mat ako. Ato yung pandemya nga tiyempo sata ako narigas ako sa barangay apuhinti. Sumpultulong kami mo agay dagito'y tattao ti barangay ni. Dagito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shield. Dagito'y halos inal daw kami apo nga adagay barangay hul. Agbanbantay apo. Then agagay dagito'y tattao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni tagi anak ko na panagtrabaho. Hamo nga makaawid. Sa dati darod pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kayat na pabakasyonan. So nga si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati i-media anak mi nga makasangkot. Nag-worry ako para ma-insan si worry ako agkararag tayo kung sumuro tayo ako no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines tata si pandemya. So nga agkararag tayo sa baring malpas dato na makasamak si pandemya kung makatulong tayo mat si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit kano. Ito nga pinaras kumot na inanata sa itumutiyos o sarik na inaldaw nga inuman. Siyempre yung mga mailahan tayo nga maano ako nga. Nung maminsan adati sakitin tayo, tibagpagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Gaputa na nga ito gamin ako ti Bipi. So nga ko na nakanya pada atom sa shock na nakainumak si MX3. So medyo na tapada kanimot mat na ang high blood na lumog. Binilaw ko ganun so na nga medyo bumasit si Bagim kung na first di pinag-usar ko sa MX3 padasan sa mayat ata sa iso si inumo na then inaldaw nga para high blood maintenance yung mabang-mang arang ka nga nung uminom ka sa MX3 makatulong sa rik na kung na nabayag ako mininom sa MX3 kut kayo ako padasin nyo mo na uminom para makatulong ato'y ako si salon at nyo hindi damdam mo nga uminom ang MX3 hindi ka kin malam data ngam hindi medyo manabaw-bawasan si
3: kasi hindi bagbagit sa medyo na mga araw na. Minsan laangan, si may sangal daw, bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pinisa, marinak, si bagit ko tumaysala at noong uminom ako sa MX3. Uminom ako sa MX3 coffee, ng at adulto yung inainom ko nga MX3 capsule. Hindi ko kakalayo na ka makaturturog, kakalayo na ka makuyat, at dahil noong makainom ang MX3, medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin-exercise ako nga inaldaw. Inspirasyon ko tinangtod di pigsa kanya si MX3 capsule ko sa anak ko. Dami may sa anak ko ng sa asiti apo napubri kami lang ng nakapalpas una si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos. Agyaman na si Adu sa MX3. Nakatulong sa MX3 si salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ningning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahil ito yung istorya si MX3.
9: Wakey, wakey, rise and shine.
12: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
9: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
13: On the wake-up call.

0: sardinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarkets sa inyong lugar.
1: 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7.